0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umay!

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman ay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: And so much more!
5: Sa kulitan, rumaransyada!
6: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
4: Wake me up! Hey. More sa umaga! More sa umaga!
7: Yeah, I love you.

0: sip-sip cookies ah sa straw. Cookies ah sa teacher mo.
1: Wow! What the?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Pinagpamangkot sa akon. Paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!
5: Ha ha ha!

0: ako gali si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malata ni i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga nung nagpagita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Nga hindi pag itsabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So gintistingan ko, ilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makao na taga. Abaw natinghala, gina ko. Kisang una, nagadiritsyo na sa dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi naging kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Oh, perte!

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!

0: iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ko sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, yun lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing hili ba gan TV?
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulagan na kita. Grabe ka.
3: Kabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
3: Huwag akaw.
2: Ika nga ni sugarol. Grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, mala nga ni. Tawaran ako sa imong gana.
3: Bubuan ta kakaining lana.
2: Dungo umugaro ampol.
3: Ampol. Ika nga ni baratak ang bool.
2: Ah, ganon. Ika nga ni di pa nagpapatatak. You
4: are my son. Sorry na.
2: Jo, kasi gana, I love you na. Sige na. Ah, pakis na. Pakis sa bayhag.
3: Pero kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang best friend. Ah, sige na. Sige na. Happy together.
5: M.O.R. For life.
6: Iba ang kilig. Iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulang.

0: usa ka gabi na ay tulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagpasayro.
2: Tres, kayo mo.
1: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaron akong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaron na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Naog na may mga.
5: Ni bayad na mo, busing.
3: Abe.
2: Salamat kayo, ha?
3: Oo, wikaso.
2: Salamat kayo maghihatol, ha?
6: Kaya, ha? Bukoy-bukoy ka.
3: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapaka, sir?
6: Sinod ka na yung paginahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Maho, aning taksi niya, uy! Kisa magina ni Maho ron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Anor, pag-ilong ragod diha, nadunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun, mabaling ka katimaho. Pasimota pa, kung dili bahong bayabas na hinog, baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay no?
1: Anor, pag-ilong lagi diha. Kani nakasakay patag taksi.
2: Adele, good darling. Pahudyo kayo. Tanawin niya taksi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwa, bakag kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya akong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay Mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako, may naninmaho.
3: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, ang sa'yo mong gihimo, panaugon na hinunta. Ikaw ka nun, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyayin na to.
2: Daday, ay ko yung bay. Daday, magamay na yung pakain na nabuha. Wala pang ilayin sa tiyanan din eh. Magtas yung gani doon.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di ay. Oh, mga Pasko. Oh, may problema na. May problema man ang hindi ko. Managin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling.
1: Hmm?
2: Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuan ako, darling. Ay, kanang gamay inom-inom lang.

0: hindi mo ba lang intindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ang masakit ko sa nguway pa kung nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yaga bugtaw ko tuwang gabi, yaga bugtaw ko, yaga manghihikay nga. Daw, mabustik, nababustik nga ako nga marukuhan mo lang, nga butaw, daw nano ko yung permi ko ihihihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabula ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amo na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sa to hasta subong luway na gid kuya kagi pangihi. Tawo mo tulog mo tulog ka na bi mga alas 9, igo bugtaw na mga alas 6 media sang aga o alas 6. Way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So mo na subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga why na ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko na mo ni subong nga ho bahaw kay kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo dobot iti ang akong chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Abaw! Puwerte!
5: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
6: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirana! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkano! Oh,
2: kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko na ito?
2: Adagana ko ni mong priority. Oh, katugong priority ni mong tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala mo na ito?
2: Ang bawa, wala na na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Gwapa unta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na imi ato.
2: Sus, pagkahinay ko ni mong diskarte bataka. Wado kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, kau Mangkanor ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko na imo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student gay pa eskwila ni mo. Unya, kabaloy mong asawa na.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong birnes ba? Basta gusto ni mo mag-satin ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasag na gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Dagang pagwapa para sa imo dong.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalong ka iso kanya kung asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Bahala ka na.
1: Saan ako, Tot?
2: Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinog na dila. Ay, isang tabo na may kwarta. Isang kwinta na ko nito ulit na dito. Ang uli na daw si Ipot at Darling. Uli na daw siya.

0: let me be me. If you let me be me.
1: There's more. Sa tanghali.

0: po sa classroom. Charleto, may itatanong ako sa'yo. At dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
3: Dahil ang saya na

0: being late.
1: Salong pang fiesta.
2: More sa tanghali.

0: It's the Cruis Blue and Choy Pan Show! Yo, yo, yo, sapatos.
1: Na do ka man, Cruis Blue? Gagit kigan mo man kong lalaki ka nakasugata at nakagina?
2: Paano ba naman, Choy? Ginambalaan niya kung daw mangunguma ako kuno kung upunta ka?
1: Ay, di wala man niya problema siyang mangunguma kay Marangay man inang trabaho.
2: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ako kuno kayang upod ko kuno daw karabaw ang tsura.
1: Bawal, di wala huyang ang klase siya tao.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim

0: Isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: Sa tanghali. More sa tanghali.

0: I love it.
1: Sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
2: DNA na.
1: Sir, ano po yung DNA?
2: DNA? Di namin alam.
3: Subo na ng subo.
4: Sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali.
6: Araw-araw, piyesta.
7: More!
6: Sa tanghali!
7: More!
6: Sa tanghali!

0: naman tagpo sa pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw! Manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: Lunch na very good! Mga hits sunod-sunod! More sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa Mutya ng Barangay?
2: Mang Kanor, ang result.
0: Salamat ni mo to. Aniya na sa akong mga kamot ang resulta. Ang Mutya ng Barangay goes to contestant number 4!
1: Yes!
0: Kagwa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 malang winner, di lang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali niya akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidaog yun ay contestant number 3! Ikaw ang Mutya ng Barangay, contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
0: Yes! Ako ang bidaog! Thank you to my family!
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Kay gisugor ako ane, moni nagsugor sa kuha nga. Number 4 daw ang basahon.
2: Takara mo ka, Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang, ano ko may pasangil na ni mo?
1: Dili, jugo palabot ane, Mang Kanor!
0: Kabalo ka, day! Nabungo lang ka! Ano may kalitra makag-yes, yes, daw! Thank you nga! Dili man ikaw ang winner.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda-siga man binak?
1: H O
0: mas dasig-dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Tiging!
2: Abaw! Parte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko... payat na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. May lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pag ako ipakita karon. Padato na jug ko daghan jung lapad. Dili lang lapad nga mainom ka ng lapad na kwarta. Uy, eh, nana siya. I-chat na ako siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi. How are you, my dear?
2: Very good. Muram nagbuldog na ako ang hapon, oy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang nako. Okay. Hubunan na ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na gini makita na akong naguway. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique.
2: Hi. Oh my god. Unique din kinakong dagway mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh,

0: na pa. Alas 12 na wa pa manigipatay ang computer. Gandong di, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad sa bill. Ibton ko ni computer na na.
1: Kanar!
0: Panamay, ang ako ugangan.
1: Anong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unon nga hapon? Ang opapasang menu anak ko?
0: Oh, pasailo alam ko kumawa. Magkukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulog na ka. Ala, sige. Gamitan na ng computer kay matuog na ko na rin.
1: Patal paggamit na ko, ani. Nga napalong na. Kinal Jojo kanyang kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Nangihiramang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kadar! Ibulag ang nunungkos ako ang papasang. Wa na ko'y kwarta din ako madato, ane.
0: Narisini mo.
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Pare, sa iba yung mga yun.
1: Yung no, pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi-hingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano, tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.

It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawiman ang first class nga duga, sang bunga, sang balhas, sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsik. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Sam, nangungungong ka, Brad.
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba, nain at sis Miss Dere. Naa daw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kisa daw, Brad.
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kayo na, Brad. Kisa rin, Brad.
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss muna.
3: Ana!

0: paghubo na day. Ayaw ka, Hadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty, Dok Kanor?
0: Ah, din haalam. Tapad sa ako ang brief.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Nalion si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, tara ibaw natin.
3: Lahat ng gusto
4: sa hapon na.
5: Lahat ng order mo.
3: Back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabo ng wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: but you're just a boy.
1: Good morning, Doc.
2: Yes, good morning.
1: Igwatabi ako tuyo. Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
2: A facelift?
1: Oo.
2: Natiling ko na ang pandok mo.
1: Okay.
2: Mga 175,000.
1: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga. So, kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
2: Kaling hilingon na aki ka?
1: Iyo, tas ibata ko kaya, araw man sana, gusto mga aki pagilingon baga.
2: Barato.
1: Oo.
2: Ikaw ako din di, oh. Only, 20 pesos sana.
1: 20 pesos?
2: Chupon.
1: Chupon?
3: Muna. We're sa hapon na.
4: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Ang mga jong.
1: Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
2: Maride!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga bubaknit, pinturahin ang pandok nindo asing papula-pulaan ngunoy mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: Firmina!
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa M.O.R. meron! More! Sa hapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: 테스티모니얼.
1: 아, 콩글리시 룰포 taga Singkang.
2: Tay, taguon. Tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi e naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inabantayan ko ginabing horoscope ko. Di tay, Mingin, inlawag niya mga lucky number. Kabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Ang muna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Namuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamiji kay naghatag na siya dira sa kapalaran yung kuwaga. Ilista niyo. Inyo mga laki number, pati laki color, tayin nyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kaginang mga set-set na. Tungkol sa MOR, nagmanggaranon ko. Abaw, perte!
3: Abaw, perte!
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.
5: Rambo, kaino amsin ka nalot kakulup ha?
6: Ma'am, may ada ko kasi. Cardiovascular disease ka kulo?
5: Kaupay ni mo, perminala. Sige daw, ispel daw ito ngayon mo sakit.
6: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad laon ang taksakit.
5: Sikat!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: inom-inom ka sunang inom. Ah, inom ka sunang inom. Puro bang giinom, magastos mo ka na.
1: Gastos? Na teka.
0: Anang?
1: Magastos mo ka man baga. Sige mo bakal make up.
0: Na ano man? Nagpapagayon baga para sa imo. Ganyan kita ka mahal.
1: Ako nag-iinom man. Paray ka gumayon. Mag-anosong ka kaya?
2: OMG! Beauty and the Beastie!
3: Shrek!
4: More fun! More music!
5: Side by side!
4: Just enjoy the ride!
5: I can send you into overdrive!
4: More Sagabix!

0: Depende og asa ka nahimutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Siya may nagbaoy ron, pati mga linggogoga. Hastang yabaga mo kanta, purya gaba. Yabag, yung kaistan ang yabag. Bisa siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsama yun din ang kanta-kanta yab. Ay, pag-ilong na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
2: Hay! Bisa na bato diha!
3: Padamay.
2: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nakitanta ka!
3: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
2: Oh, ako to. Nga naman?
3: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintaw kayo. Abigay na kong CD to, original. Abigay na kong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilon ti kas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Puligabaw, tingog na ako asawa. Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisag ibugo, tonto.
2: Ah, mo ba? Alin din rin, kaya magduwit na.

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Huh?

0: Jaws.
1: Kuya, huwag balahibo ng parota. Hoy, parot, unsa may talent ni mo?
2: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon mo, tula ko.
1: Ah, hindi, gagod. Kung doon ano na kong birahon na imong duha katil, unsa may tabo?
2: Aw, agbong ko!
3: Pagamay!

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere, 100.

0: 150,000.
1: Ah, mahal na ninyo drilit. Uy, usahan man yung akong kwarta diri, 75,000 raman eh. Tagusto raman niya cremation, good. Way hang niyo diha?
0: Agkuy, pasinsya kayo. Palasiya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000, katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok na na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio. Everybody get up.

0: pare, kapila ka? Mataya ka?
1: Eh pare, mataya lamang?
0: Oh, paguna ko, mataya ka!
2: Puni ba yan doon bungong? Dahil lamang natatanyo.
3: Joke only!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jungi-Chon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jungi-Chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jungi-Chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Jungi-Chon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may kanse ka na, Choy!
3: Ay, toto, may arigid! Tsaka damo, gid isang utok-utok.
2: Maayo pang kansi mo, Choy. May utok. Ang ako nga ex, wala gid. Ginbayaan niya ko. Ginbaylo niya ko sa mas laway pa sa akon. Di, dindang utok niya.

0: na ba, Ella?
1: Sarong eksena sa daraga.
2: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Nati, ang ka dyan pa park?
3: Amo tabi, sir. Kada kalugali isang karatula.
2: Di mo na, hiling!
3: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y kanakita.

0: Makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ngano naman sab? Alang, muragugma na ko ni mo, dili masuklian.
1: Ay!
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Damian, nakaulang ka na naman sa agyan.
2: M-O-R.
1: Permina.

0: isa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akong papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsanda na ita.
3: Bow! What the?

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Cosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Cosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Yellow. Kung kisa, kulor. Kung kisa, unto mo bes.
2: Bow! What the?

0: about parenting testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di ba na speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod ba lasad to? Ang mga tambay di sa akon nga pirmi nag-inom-inom, nagkatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. Ay tihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Ah, pero nagabakal man sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kaya daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR ah. Kaya daw rehab lang siya. Ah, manahano man ako na. Ah, mga rehab man siyang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan ha. Wala na di mga palahubog. Tungod siya MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parche!
2: Mau Puente!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balito ka, anak! Sige, katuro-gutro! Bangin nagsweldo na kamo! Sikat!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga!
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara, frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Mabakal!
2: Oh, be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Gutom mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
2: O, oh, ikaw dyan sa skaparate sa luwas, pwede pakihiling na sa tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po, spicy noodles. Sarap po.
2: Spicy noodles? Yan sana. Warang sulyabi ka ng skaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano ini? Tinda? Ano exhibit?
3: Nada. M-O-R.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung yung si Butyok, 24 anyos, sultero, isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana, may nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Kaya mo na nga, do inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakat ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko, bla. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako, kaya habi ko rin sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol, galing ako nga ilok, bla. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderland, ha. Kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa... lawas ko eh, kaga sa ilok ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, ganito isahan ka oras sa pag-after ko ng pag-apply. Nag-epekto na yun kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang arasat na tuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, pinahakyaw ko naman. So, balance na, no? No, kanamigin siyang epekto. Kay subong maglakat ko, doon ako nakakamot ang nagabayaw. So, kinarekomendar ko gin sa inyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyafunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.

0: kumita ng 250,000 pesos monthly. Gaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Pwerte!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot pa more!
6: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: O sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
2: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
3: Ha? But we love each other.
2: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangin. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
3: Pag naman.

0: Nagapangita ka bala sa hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba kawang hinay?
4: Nanay Korta, imuha na na!
0: Esa!
4: Imuha na na!
0: Pal! Ako ni Korta ni Malita. Buhay na siya nag-ipugano. Pagari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
5: Pwede na!
0: Panamay, ang ako ang gangan.
5: Masa na!
0: Ma, kwarta ko nun eh.
5: Kwarta? Ako ana, imbinang kwarta.
0: Para ni sa ako yung gibinlan, ade?
5: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kwarta?
0: Ma, sa ako ana gibilin.
5: Ako alagi na, kung naning abriha dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluay.
6: Mangadlaw nga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita!
7: Lalaki nga nagdagan-dagan! Ano nagi?
6: Oh!
7: Pan nga bag!
6: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw nagunit! Imuha ni!
5: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha!
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nag-upot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrihe!
7: Abrihe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, pusa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaliwa na check. Blind, yung kayo ng mga butangan ah.
5: Dili, sang blind. Bago na kong abot riya check.
6: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Dili, lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
5: Sang adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain niya, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-drug. Adik din gagawin na ako. Dili ko. Buhiin ko. Kanon!
6: Dali!
5: Gusto nyo ganun mo palayaso dyan sa balay mo. Napasangilan ko rin mo
6: nga. Dakpa na!
0: Dakpa na! Adik yun na, Chef! Adik na!
5: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akunggangan. Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir.
6: Namin nalimtan.
0: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime. Mag-uban mo sa imong ugangan. Tara na!
0: Ayaw, sir!
8: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, praise Mrs. Nakalaka-diet-diet. Kaya gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na. Sexy si Mrs. mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Ah, pre. Naghala sa horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ah, ti okay. Ti nagniwang ni Mrs. mo, pre.
0: Ah, galimbogan yung ulo ko, pre. Kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: Mahay.
2: Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Hugot na more!
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Saan ay problem-solving, Piot?
1: Kanapit itong 0 plus 0, Tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Yamay!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!
4: Dying, dying.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nyeh!
3: Maride!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil, nay. Gudto nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay gudto nga umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugot pa more!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: acá.
1: ¿Qué se puede volar el ticket ya? Oh, lo, daremos el ticket, lo.
2: Pila mo na kung bayad man kano?
1: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
2: Danghag man siguro ka? Usa na ko pagbasa ng ticket na imo na maning gibangag-bangagan.
3: Basa ba?
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Ah, husto. Kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mangkanor, Mangkanor, manghilang kong motor.
0: Ay, Baby Boknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet ng murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, kaya pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo, ayo.
1: Oh, Boknoy! Nalagi ka!
2: Auntie!
0: Oh, Boknoy! Abot man ka dayon, abin ako gimo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang nako ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo mata ka, makalagot ni mata. May paywati kang ipahiram mong motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailagin di ako ni Mokanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan. Ibuha na ganin na ganan.
2: Mokanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka hinungdan nga mga udismen.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Toto, Inday, Nanay kag Tatay, pati na ikaw Tiyoy kag Tiyay, yari na ang milagro sa banyo. Ang lugod nga parigid sa inyo. Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imulawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis o kung dermatitis, daw magic lang nga magdisappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalagmo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Tutong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kun hindi gani, maghulat lang sa amon sales representative nga si Budot nga hasta karon ginapangita man kag ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
1: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: kakalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali. Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan nakaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kong kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo kong kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, into up ako da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.
5: Hugot pa more!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
8: Easy Tickets Store.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

more sa Magdamag on MOR My Only Radio.

0: Hey, Fred! Tayo na gol, Fred! Oh, Magalur! Ikaw ba? Unsa man to'y magigatag-katag-chismes na pisot ko na ko?
1: Unsa?
0: Pagtarong storya, Fred, ha?
1: Huwag ko nag-iuna naman, Kanur! Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka! Ang akong ingon sila, ha? Nga hapit na kanto, Leon!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!
2: Tukoy! Asa naman tong akong iro? Blackie! Blackie! Asa matokong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to na rin ganiha. Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kayo sige gukod-gukod na tong iro? Bisag asa na tong malibang. Pataka na tong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong kibuyan magutong iro, apa? Tukoy! Blackie! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo si bagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanar! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon ngayon mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tuskig na itong kalit kay way exercise. Dalipay po ko kay gihian niya akong habol, eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol, eh. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wala itong akong iro ron. Ikalirita lang ito sa mga stambay sa kanto.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na

0: walang halaman, may nag-aalaga, ikaw.
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: pinapanawagan ng sales lady nga bag-ulan nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na. Salamat!"
1: Aba! Puwerte!
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.
5: Hugo pa more!
3: Anong driver? Ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Ikaw na lang, PJ, sa driver na lang.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, Gob.
0: Ganong mauwa man ka?
1: Ikaw, be. Ganong mauwa masag ka?
0: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, hani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, plete duha. Kabagyo, lugar lang.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya siya ka ba? You're driving me crazy!
2: Yeah.
3: Maride!
4: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits, forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio! Basta.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Makakaunan siya kung paborito ka, ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero, mag-aritos ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kay mag-selfie, may ako daan sa ko ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilas ako para gwapa kayo ko.
0: Uy! Chicken cordon! Tama-tama, may nalanggihan naman ko sa kong darling. Kigutom na yung kaunan na ako niya. Uy, kalami! Chicken cordon pink!
2: Kanar!
0: Panamay, ang akong ugangan!
2: Anong ikaon mo naman ang ako ang chicken cordon pink? Kapalo ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab! Sirog nung kikandako, patay gutom!
0: Ma, paminaw na gud. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon plain kay Basinunyag na ni Hilo.
2: O sa Hilo?
0: Tidon, uso na bang Hilo ron ba? Tilawan pa na ako usap ha?
2: Unya?
0: Kasi di pa na ako malasahan ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako ni...
2: Saan naman gibati ni mo?
0: Ito sa board reaction ko kalipong.
2: Ha? Ano yun na yun eh? Punta yung inang tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wag yun hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unyan na. Nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sigawas.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concern na kayo sa sakuha. Bukong lang na ipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-selfie karun, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa to. Kanor!

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsyag ko, akon ka na, ito, naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka pages?
0: Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte! Puwerte!

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado? Tantay Kanor, ang importante, kumpleto ang atong pamilya. Ang nagkaigugma ay ta.
1: Padabay!

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun na ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan? Oh, yan. Baby boy, thank you! Yes! Oh, yun ba yung dream car ko? Think, I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog ka anso, regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nanggad ka anang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano man ako makabakal kotse? Dengali kitang isarap na.
2: Tara mo, tara mo, tara.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pretty!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada, nanlumpa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Asa naman tong ako sunoy diri? Ako para ba tong itari rong Domingo? Kay dunay dirbe! Naaramang ginto diri ba? Maguragay na ako itong ipakaon ka ng buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang sunoy diri. Pabarangay ko yun na. Makadakop na yung kawatang sunoy diri. Kanang nanguha sa kong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Sana magyuto akong sunoy ba? Kahit sa may nanguha sa kong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
1: Hoy Kanor! Saba dya! Ako'y nagsamaw si mong manok. May pa'y mong manok no, nagikaon kami wala. Usam na ito yung magikaon ganina. Mautoy mo ang manok! Nya, palagka?
2: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling. Eh? Daan paligidin ko, bantong nalamig kayo. At ako, gineksunoy ang imong isabuan. Lamihan, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling. Eh? Mas lamig itong ginaghani mong kamunggay at itong sayote. Wala ko itari ng Domingo.
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: problems.
1: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!

0: Nyong, ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami, Tani, kido. Ang suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: Ano ni man? Lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umay!